0: and also showcase their vibrant music and culture on Plains Media.
1: My radio coming to you from Plains Media in beautiful Otatahi, New Zealand.
2: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
3: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
2: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
4: Yes, isang magandang hapon na naman sa lahat natin mga taga-subaybay at sa mga fans na walang sawa sumusunod dito sa ating programa Kabayan Radio dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Ito si El Capitan, bumabati sa inyo ng isang malamig na naman, no?
5: Yes.
4: Diba, kahanong mga nakarang araw, medyo nakabuelo ang mainit na kapaligiran. Pero mm-hmm. kanina, bumalik, mga 5 degrees ang low.
5: Malamig. Oh. Kaya nga, naka-puffer jacket na naman ako. Maganda po tayong lahat ngayong araw na naman ng Martes. Ika,
4: 22
5: ng Setyembre. Apat na araw na lang para dito po sa Itchy Worms Live in Christchurch, tatlong araw sa Queenstown. At ito po ang nag-iisang Diyos sa La Quachera. Nagsasabing bukas, wala po ako. Pupunta na po ako ng Queenstown dahil ako ay isang La Quachera talaga.
4: Maglalakwat ka.
5: Yes. Dumating na po ang Itchy Worms sa Queenstown today from Wellington.
4: Samantalahin din natin ngayong araw, ano? Kung naka-tune in kayo dito ngayon sa ating Facebook Live, huwag kayong umalis dahil bago umalis si Jusa bukas, kailangan talaga makuha muna natin itong ticket. Mamimigay si Jusa ng libreng ticket para sa It's Worms, para sa darating na Sabado na concert dito sa Christchurch.
5: Yes, sa mga hindi pa po naka-tune in na po tayo dahil maya-maya mamimigay tayo ng tickets para sa Itchy Worms. Natapos na po ang kanilang shows sa Auckland and sa Wellington. Ang daming tao, kuya. Na-pressure ako.
4: Kailangan tapatan natin yun, di ba?
5: Yeah, partida yan kasi meron kasabay ng mga shows sa Auckland. So, medyo nakaka-pressure pero kaya yan. Nakita ko naman yung ticket sales. Ang daming bumili. Maraming salamat po sa mga lahat na nakabili ng tickets. Sa hindi pa, ako, grab your tickets now po.
4: So, para sa mga kababayan natin na hindi pa alam, ha, lalo-lalo ang mga, siyempre siguro, itong mga oldies and boogies.
5: Oldies but goodies.
4: Hindi gaano kilala itong Itchy Worms.
5: Uy, kilalang-kilala sila. Ha,
4: sa mga oldies. So, ito, bigyan ko lang kayo sa mga kung bakit, sino ba itong si Itchy Worm? So, ang Itchy Worm is ang OPM away from home. OPM daw away from home. At saka ang mga genera ng Itchy Worm, halo-halo pala yan, Jusa. Parang yung si Kwan din, di ba? Si Ian, binirasyo nung Kwan.
5: Iba-iba.
4: Iba-iba din ang Kwan niya. May pang love songs, may pang drama, may pang
5: pang tropa. At saka mayroon yung kanta sa alam mo kuya, mayroon silang sikat na kante na kinakanta lagi pag nagbibideo ko yung mga kaibigan ko.
4: Lalo-lalo na itong title niya, yung Akin Ka Na Lang. Ngayon ko lang pala yan na
5: nasa kanila yan.
4: So, alam mo naman noon, basta makakapagkanta lang ako, hindi bali na kung sinong kumanta niyan. Ganun. So,
5: kaya ko hindi mo pa inabutan ng itiwis kasi bata.

0: Hindi ko naabutan yung itchy world, naabutan ko yung kanta na akin ka na lang.
1: At saka sikat na sikat po ang nasa ano, 'di ba? Si ano si Jugs, napapanood natin siya 'di ba sa Showtime, it's Showtime.
0: So, So ayan, magbibigay na kami kaagad ng unang katanungan, ha. Magbigay
1: kayo na.
0: Ng isa. Hindi. Magbigay kayo ng isa pang kwan. Yung title ng awitin ng Itchy Worm. Sige. Ha?
1: Paano sila mananalo, kuya? Paano sila mananalo? Ah.
0: Siyempre, kung nakapag ano, nakapag-like, nakapag-share.
1: Mm-hmm. Yeah, like,
0: nakapag-subscribe kayo pagkatapos naka-like, naka-share ang itong ating ano, itong ating program ngayong hapon. Mm-hmm. Plus,
1: mag-message sila sa atin.
0: Yun. Pagka may meron kayong ganun at alam nyo ang mga kasagutan na manggagaling lang din dito sa ating mapag-uusapan. Oh, wala kaming katanungan na hindi natin napag-usapan ngayong hapon.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Klaro yan, ha?
1: Uh-huh.
0: Sa akin lang, ngayon, mag-start na kayo. Invite nyo sa mga friends ninyo kasi baka mamaya magtampo yung friends mo na ikaw lang ang nakapanalo ng ticket pagkatapos siya hindi.
1: Yes,
0: diba? So share-share lang, share-share.
1: Yeah.
0: At siyempre, ang ganda kaya, ang itong concert na ito ay, di ba sa before sila kakanta o mag-ano sa lapag sa stage, may nag-invite sa akin yung tropa nila, kwan?
1: Nino.
0: Yung mga brads na kakanta din daw sila.
1: Yes, kasi po, incidentally, kasi it's a festival. It's the Hiraya Music and Wellness Festival po.
0: Mm.
1: Na, kaya meron tayong mga local performers na sila ang pre-show natin bago mag Itchy Worms concert. Actually, it's a Hiraya Music Festival, tas ang headliner natin ay ang Itchy Worms. So, actually, ang mga performers dun, ang mga mangwe-perform si Saturday Night.
0: Yan, si Saturday Night.
1: Yes, yeah. Saturday Nights pala kasi madami sila eh. Tapos si Jammers and Sed, yung grupo nila, Paul. Pagkatapos yung isa pang, alam mo, kilala mo naman to, Espa Solban, nag-guest na sila dito. Oo nga pala, in-invite ko si Saturday Nights ngayon, hindi nila ako binalikan. Next week na lang siguro.
0: Yun nga ang sabi nila sa akin nung nagkita kami nung kailan yung pag-meeting namin. Sabi nila, buti dito si Brad. Pupunta kaya kami sa radio mo sa Martes.
1: Oo. So, hala.
0: Baka mamaya darating yun sila.
1: Kaya pwede naman next week din, 'di ba? So thank you so much sa ano. Tapos ang mga iba pang performers, si Wendell Correa, si Kurt Mordeno, tama. Tama ba? Mordeno, no? Tapos si, siyempre, si Carmela Lailo, Angela Guda, at saka si Joey Mendoza, of course. Siyempre,
0: si Joey.
1: Diba? Kakatapos lang ng concert niya ng July, so kailangan mag-guest siya dito dahil pasabog yun, diba? Tapos,
0: so yan ang mga, kwan, ang mga performing artist din ng, sa front act natin.
1: Yeah, tsaka si Ian Mercado, yung ating, percussion is, diba? Kilala mo yung kuya, nag-guest na natin yun si Ian Mercado, kasama dati ni Edwin, diba?
0: So,
1: yan ang mga pre-show performers natin. So, sana po manood tayo, hindi lamang si Itchy World, kundi po supportahan natin ang ating mga local Pinoy talents po.
0: Yeah, kadami dito. Mm-hmm. At saka baka, kung gusto niyo rin mag-share ng inyong talent, baka diyan kayo ma-discover.
1: Mm-hmm.
0: Alam niyo ba, ang mga sikatin na artist sa Hollywood ay nagsisimula lang yan sa pag-testing-testing sa radio.
1: Mm-hmm. So it will be at the Christ College Auditorium. Mag-start po tayo diyan ng 2 p.m. bago po natin i-welcome ang ating mga bisita from the Philippines sa Itchy Worms. So, yun po. Tapos meron din tayong mga food stalls doon kaya hindi kayo magugutom. So, nandun si Vibs, Pampanga Pride, at saka si Clock and Waff, si Lalance naman, Soliman, na magpo-provide ng mga pagkain sa mga manonood.
0: Yan. Oo. Oh, mm-hmm. Madami palang kwan eh. Marami palang handaan doon.
1: Mm-hmm.
0: Just, tapos, at huwag niyong kalimutan magdala kayo ng mga barya-barya ninyo. Kasi ang pagkain doon,

0: I don't know kung meron silang...
1: Meron silang F post, I'm sure.
0: Okay. Yeah.
1: Yan. So, ano to? For the benefit of Hiraya Charitable Trust, it's a mental health charity na ang mission is to help minority groups and the youth experiencing mental health conditions or problems. So,
0: may nag-share dito sa akin na ano, the Itchy Worms, isa yan ang kwan down, sinasabi dito, they are one of the beautiful OPM, no?
1: Lads.
0: Sa kwan, sa kasaysayan ng Pilipinas. So sikat sila na OPM. Itchy Worms become part of the soundtrack of Filipino life. Their songs have special combination of catchy melodies, humor, emotion, and a very
1: relatable
0: Filipino stories. Yung mga mahilig dyan mag drama-drama, ha?
1: Yes. Bukas makikita ko na sila. Actually, tatanungin natin bakit Itchy Worms. Meron nabalitaan ko na kung bakit Itchy Worms, pero mas gusto ko malaman mismo sa bibig nila bakit nga ba Itchy Worms ang naging pangalan ng grupo nila. Tapos i-report ko yan next week.
0: So ito, dahil ang programa natin ito ngayong gabi ay bakit naging special? Uh-huh. Bakit naging special ang ating programa ngayon? Uh-huh. Kasi hindi lamang na bumalik si Diyusa dito ngayon. Nandirito si Diyusa ngayon. Mamimigay siya ng libreng ticket.
1: Yes, maya.
0: Napaka-special. Ha? Kaya wag lang kayong matyaga-tyaga lang konti. Ha? Tyaga-tyagaan lang konti, maya-maya konti. Magbibigay na yan si Diyosa ng kanyang mga giveaways na mga ticket.
1: Tapos yung mga VIP ticket holders natin, meron siyang VIP soundcheck experience. So yung mga may hawak ng VIP tickets, hindi lang po meet and greet, kundi pwede kayong pumasok dun pa habang nagsa-soundcheck sila. So that's a very good experience. Makikita nyo kung paano sila bago mag-perform. Yan. Kuya, pasalamatan ko na rin yung mga sponsors natin. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ng Fast Events Production, sila Sis Dixie and si Raisa na nagdala din sa atin ng Ian Veneracion. Thank you for partnering with us, dahil po sila na naman ang magdadala ngayon dito sa Itchy Worms sa Christchurch at sa Queenstown. First time sa Queenstown, excited nga lahat yung mga tika Queenstown kasi eto ata yung very first big Filipino concert sa kanila. So thank you Joyce and Tino for helping us out, and also yung ating Visa partner si GM Visa Immigration Services, si syempre si RM Homes, Myra, thank you so much sa iyong laging buong puso at bukal sa iyong kalooban na pagtanggap sa amin. Tapos Edgardo's Grill, na doon sila magla-lunch on Saturday. So kung gusto niyo sila ding makita ng sneak peek lang, nandun sila sa Edgardo's Grill sa Saturday. Of course, Morrison Motor Group, Lance, thank you so much. Vives Pampangas Pride. Thank you so much as always. Mary Chow. So thank you so much Amy and Oka. And of course, Kuya, salamat dahil tayo naman lagi ang official media partner. And of course, ang official transport partner, Likha Travel and Tours. Yan. Thank you so much.
0: So, yun ang mga tumutulong. Kaya pag sa susunod na event, kung gusto nyo ring tumulong at hindi kayo nakapagpasya ngayon, open pa yan. Sa susunod, just contact kay Diyosa.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Madami kaming event na ginaganap, lalo-lalo na parating na ang year-end. So, sunod-sunod na ito. Uh-huh. Pag magsimula ang mga berber, marami rin ang mga... Yung kung sa Bisaya pa, pasundayag. So, mga presentations or mga events na that would be able to help, no? Na manatili ang ating kultura. Makilala tayo dito.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Oo. Tsaka supportahan natin ang mga producers natin dahil hindi madali mag-produce ng shows, especially those artists coming from the Philippines. At hindi rin siya, hindi

0: siya ganun kamura din. So,
1: yeah.
0: So, in our own simple way, no, tulong din tayo para maano, ma-promote din natin yung ating kultura.
1: Tama, tama yan, Diyosa. So, sa mga may nagtanong pa paano daw bumili ng ticket.
0: Yan. Pag may nakita po kayo dito, ayan na QR code. Sa lahat po ng aming mga pinupost may QR code. So, sa Facebook, ano, meron din kaming mga link sa fastevents.com.au. Yan, dyan sila bibili ng tickets. Tsaka dun sa mga pinupost namin ng mga sa social media ng mga links and mga QR codes, nandyan lang yan. O kaya message nyo po ako para makabili kayo ng ticket at ibibigay ko sa inyo yung, ano, yung link. Yan. Ano, kuya, ready ka na ba?
1: Ayan, ready na ba kayo? Ready na ba kayo mag ano ng tanggap ng libreng ticket?
0: Yes, una. Gusto mo na ba? O mamaya na?
1: Sige, magpaano ka muna ng kwan. Baka mamaya sabihin nila na, wala.
0: Sige,
1: bigyan
0: okay.
1: Bigyan mo.
0: Okay.
1: Kala nyo, ha? Totoo to.
0: Pero nasa akin na nga yung ticket, eh. Pasok ko na lang yan. So, sa mga nakikinig sa atin, message po kayo sa Kabayan Radio. Kailangan naka-like and share. Tama ba?
1: Yeah.
0: Like and share. At, eto na po ang tanong. Hindi mo man ako binigyan ng intro. Kanina po sinabi namin ni Kuya na meron silang sikat na kanta na kinakanta sa mga videoke ng mga sawi.
1: Oo,
0: isa tong inumin. Ano ang title nung ano na yon? Nung kanta na yon?
1: Ah, may kanta sila na para sa mga
0: broken hearted.
1: Sa mga broken hearted. Sa mga may kasawiang palad. Kasawiang palad.
0: Lagi ko yung naririnig sa mga video ko. Tapos yung medyo, syempre minsan pagka nag-video ko tayo, yung iba nakainom na, diba? So, nakakatuwa yung kanta yan.
1: Yung minsan, pag hindi ka pinapansin ng girlfriend mo, o di kaya, yung iba naman dyan, yung may kunting ano lang sa workplace, lalabas doon, oh, pumunta doon sa fridge, kumuha ng yun, ng titulo ng...
0: Sige. So mag-message po kayo sa Kabayan Radio. Tapos pakita nyo sa amin na shinare nyo ang page ano, at nilike nyo pa ang page. At pagkatapos, kung tama ang sagot nyo, siyempre, sabihin nyo sa amin yung pangalan nyo, diba? Sige, Kuya, bantayan mo na yung ating ano, Facebook page kung may magme-message sa atin. So, ano po ang title nung kanta na yun na sikat sa mga videoke dahil ito ay kanta para sa mga sawi. Isa siyang sikat na inumin.
1: Wow, maraming salamat to Nili sa pinadala niyang stars sa atin. Nice. At kay Carmina naman yung maraming palakpak. PJ Hunasan, ayan, PJ, number one fans natin. Hindi talaga ito kumukupas eh.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Tingnan mo, ayan naman.
1: Di ba si PJ mayroon siyang kwan? PJ, yeah. Di ba mayroon kang nagdi-DJ?
0: Yes, oo.
1: Mag-usap na tayo.
0: Kasama rin yan si PJ dito sa production crew. And thank you rin pala sa mga nag-volunteer sa amin na production crew. Talagang na-appreciate namin. Ang dami-daming gustong mag-volunteer. Pero syempre, hindi naman natin. Nagsara na kasi yung listahan. Ano na eh, pass the paper. So next time po ulit.
1: Yeah, huwag kayong mag-problema. Mm-hmm. Kasi hindi lang yan siya ngayon.
0: Mm.
1: Madami tayong event dito.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ihanda nyo ang inyong mga skill, talents ninyo. Kung may skill kayo sa pagkanta, may skill kayo sa pagluto, may skill, lahat-lahat ilalahad natin dito at mapapakinabangan natin yan dito.
0: Message ko pala si Paul. Sabi ko, asa na kayo? Oo, kasi sabi ko sa kanila mag-guess sila para makilala ko naman yung group nila.
1: Yeah.
0: So, masagot na si PJ.
1: So,
0: pero bawal nga dyan. Mag-message nga, tapos ano, kailangan may proof.

0: fofo.
1: Yan, kanyo, IPM ninyo. Ang inyong kasagutan, IPM ninyo dito sa kay Kabayan Radio na messages para hindi dyan lalabas sa ano. Ha? At syempre, para sa ating mga kabayan, tuloy-tuloy lang ang inyong pag-iisip. Anong klaseng kanta yun?
0: Mahirap. May nag-message na sa akin, Kuya. Kaso, baranto ng soft drinks, mali.

0: Yung kalimutan. Nakapag-share kayo. Nakapag-share kayo at na-i-like din ninyo itong ating ano.
1: Nakakatawa. Nakabili na po kami ng ticket. Nagpapatawa lang po. Okay.
0: Sige lang. Baka malay mo. Makakakuha ka niyan. So, pwede mo rin yan i-share sa iba, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kung meron na kayo, pwede mo yan mapapanalunan at ipapanalo mo rin sa iba.
1: Yeah. Well, bago natin, sige, mamaya babalikan natin yung mga nagme-message sa atin kasi yung iba walang like and share. Kuya, kamusta pala yung iyong event last Saturday?
0: Oh, well, ang naganap doon na ano is merong mga limang interested na mga person who would like to establish their own business.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, ang sinasabi lang ni Nicole doon sa workshop, it has been successful na event.
1: Mm-hmm.
0: At may lima doon na nagpapakita ng kanilang interest na magkaroon ng or mag-build up, mag-start up ng negosyo.
1: Uh-huh.
0: So, ang sinasabi naman ni Nicole doon sa workshop na it's always been best to start your business in the right way.
1: Yeah, of course.
0: Yeah. So, doon yung malalaman. Kasi ang mga iba't ibang business, marami kasing mga businesses na nagsimula sa, uy, magkapareha pala tayo ng talento. O magkapareha, siguro mag-ano tayo. Bubuo tayo, gagawa tayo ng negosyo. Kasosyo tayo. So, yun, nagsisimula yan ng pagkakaibigan. Or minsan...
1: Pero minsan nagkakasiraan din dahil sa negosyo. Tama yun, di ba?
0: Kaya nga yan ang sinasabi ni Nicole, you can protect your friendship. Para maproteksyonan ang inyong friendship, pagsimula pa lang ng negosyo, do it right. Para yan ang protection sa inyong relationship. And it doesn't stop lang sa mga magkakaibigan. It also happens sa within the family. Anak.
1: Yes, true.
0: Parents. Magkakapatid, 'di ba? Hindi nagkakaunawaan. Yan ang sinasabi nila, failure to divide is equals, point talaga, magkakagulo. So, 'yun ang
1: failure to divide what are responsibilities, ba?
0: Lahat na 'yan. Responsibilities, pera, minsan pagkakwal, uy, but ang dami mo. But mas malaki ang share mo, 'di ba? Hindi na paliwanag ng maayos eh. So, yan talaga, hindi talaga yan magkapareha. Pero hindi yan tinatawag na naglalamangan.
1: Gusto ko talaga umattend yan last Saturday, kuya. It's just that na-late talaga yung tapos ng meeting ko. So, hindi na rin kami abot hanggang 3. Eh, 2 o'clock na, sabi ko, pagdating namin dun tapos na. So,
0: ako sa tagal ko sa negosyo, marami akong nakuha additional inputs doon na it's really true na nagkaroon ng overlook sa iyong mga ginagawa, even sa mga invoicing, even sa mga contracts.
1: Yeah.
0: It's very important.
1: True. Mm-hmm.
0: At ito pa ang sinasabi ni Nicole. Kasi yung iba, para doon na sa mga medyo mataas-taas na level. Okay, pag tumayo ka ng business, kailangan para secured yung sarili mo na finance, gawin mo yung business mo registered as a limited company.
1: Yes.
0: Para it will just be within your limited within that company. So ngayon, doon sa limited company, sino ang pumirma doon? Sino ang finance manager? 'Di ba? Ako ang finance manager pala. So ako nagpirma lahat, ako ang nagsimula, ako ang nakakaalam, ako ang pumirma lahat. Nung nagkahiwalay-hiwalay na o nagkaano-ano na, Tapos na tayo eh, nag-usap na tayo.

0: No, ikaw pa rin ang maiiwan dyan. Kaya, very important. Yan ang sinasabi ni Nicole talaga, paulit-ulit talaga. Anyway, Nicole, maraming salamat sa mga inputs. And we will still be continuing, ano. Si Nicole ngayon is the senior. Pinaka-head.
1: Senior partner.
0: Yeah, pinaka-head siya sa, ano, at saka maraming mga branches ng mga Saunders & Co. Yun ang ano nila. And Saunders & Co. is doing more on corporate commercials, sa mga taxation, immigrations, na ano, at saka mga disputes between family. So yun, ang wala lang sa kanila is ang criminal law. So, which is very helpful also sa ating komunidad dahil, di ba, yung may mga ganyan na ano. At saka si Riz. Riz also is working with Nicole. So, nandiyan ata si Riz sa may, ano, sa may...
2: Kala ko si Riz Gouda. Sabi ko, Riz, hindi, Angela yung anak ko na lawyer.
0: Yeah. So... maganda at we are planning to do it again. We're gonna have to
1: good.
0: Repeat it.
1: That's good.
0: I think by this time it will be a bigger one. May iniisip lang ako na ang structure ng ano ng workshop para mas interesting sa other sa mga especially sa mga newcomers or even sa mga kwan na existing company. Existing company na ganito sila, sabi ni Nicole, pagka wala silang contract, papuntahin mo sa akin. Kasi kahit ano mangyari, itaga mo yan sa ano, hindi yan tatagal. hindi yan tatagal. Ngayon, okay pa yan. Wala pang anuhan yan. Wala pang... pakialamay o di kaya maganda pa ang takbo ng pagkakataon.
2: Ang sabi mo kuya, pakialamay, pakialaman.
0: Bisaya kasi.
2: Kala ko kalamay.
0: Wala yung pakialamay.
2: Bisaya. Ako pala ang mali.
0: Wala tayong pakialamay.
2: Yung
0: sa'yo, isa'yo, sa'yo, sa akin.
2: Wala din pakialamanan, gano'n.
0: Wala tayong pakialamanan.
2: Kung pero sa Bisaya, alamay. Okay.
0: Parang N at saka Y lang.
2: Okay.
0: Walang pakialamay, ha?
2: Kala ko mali lang ako. Ako pala mali.
0: Hindi, tama yun. Pero iba ang, kwan eh, iba ang ginamit na ano na dialect. So yun ang ano ang kaganapan nung nakaraang Sabado, which ang kagandahan pa doon kasi parang pani kukunti lang at mga sa 10, which sabi ni Nicole that is a good number.
1: Yeah, so
0: kasi para ma-entertain niya lahat.
1: Yes, that's true. Ganun nga sasabihin ko eh.
0: Oo, kasi pagka malakihan na kailangan marami ng mga assisting lawyers din na makakatulong.
1: That's good. That's
0: so doon, ang nangyayari, so parang in person, lalo na ang mga katanungan na direct question sa kay Nicole. So, napakaganda at napaka... halaga yung mga information na nagawa namin. And don't forget, we will be doing it again. So yeah. Para sa mga hindi nakalahok doon sa workshop na yun, sa we will still be doing. But also, para sa ano, kung may mga katanungan kayo doon tungkol sa ano sa event na iyon, or anything that you would like to know about legal matters sa inyong kwan, mag-leave lang kayo ng message dito sa Kabayan Radio and we could be able to help facilitate. Daling ko kayo doon kay Nicole or doon sa kanyang mga kwan, sa ibang mga partners na pwede makakatulong sa inyo.
2: That's good, Kuya. Sana maulit nga para maka-attend na ako kasi talagang nakulangan ako ng oras. Ang busy kasi lately, sobrang busy. So yan, Kuya. Malapit na tayong 30 minutes na ang nakalipas after natin mag-start, ano. So bago ka mag-commercial, babalikan ko lang yung question ko. Yung famous na kanta ng Itchy Worms.
0: Yeah.
2: Na medyo mga pang ano to, mga pang broken hearted.
0: Uy.

0: na may kinalaman sa paboritong inumin ng mga Pinoy.
1: Okay.
0: So, like, share, and message us. Yun lang po.
2: Parang na-intriga din ako noon ah.
0: Yeah. Ayok, gusto kong kantahin kaso baka ano eh.
2: Oo. Oh, kasi may rule kasi kami, okay lang dito pagka local na ano na broadcasting, katulad dito sa Within New Zealand lang, wala tayong problema kasi license itong ating studio. But alam nyo naman na ang aming programa ay naka-broadcast din ito sa may Spotify at naka-broadcast din ito sa may yung isa sa podcast.
0: Podcast.
2: So, ibig sabihin, pagka may kasama ng mga music, hindi kami mapwede doon at pwede nila kaming tanggalin.
0: Kahit ako ang kumanta, hindi naman nila malalaman kasi ibang tono eh. Okay. Yeah. So yan. Okay, sige kuya, mag-commercial ka muna.
2: Okay.
3: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
4: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
2: Yes, oras natin is 32 minutos na ang nakalipas sa oras ng alas 6 at patuloy kayo dito nakikinig dito sa ating programa Kabayan Radio dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Mm-hmm. At pati na rin sa ating mga kababayan dyan sa may Dunedin at sa iba't ibang barangay dyan sa may Otago, mapapakinggan ninyo ang ating programa via Otago Access Radio or OAR. At dyan naman sa Southland is sa Radio Southland. Mapapakinggan ninyo sa buong Southland na area. So dyan sa may Upper North, mapapakinggan ninyo ang Kabayan Radio sa Fresh FM. Fresh FM is broadcasting all along the Marlboro region. Nelson, Picton, Blenheim, hanggang doon sa may Takaka. At sa may North Island naman ay doon sa Manawato. Manawato, sa mga taga Palmi.
0: Palmi. Okay.
2: So,
0: Carmela.
2: Manawato People's Radio ang ating broadcast partner doon. Sa,
0: yes, bibisita si Carmela sa atin at magpa-perform siya dito ulit. Maraming salamat sa iyo.
2: Wow.
0: Mrs.
2: Kakanta
0: Universe,
2: siya, no?
0: New Zealand 2019. Yeah.
2: Yeah. Oh.
0: Yan. So, inuulit ko, September 26 po sa Christchurch, Christ College Auditorium at September 25 po sa Memorial Center sa Queenstown. The Itchy Worm, sa akin ka na lang, the New Zealand Tour. So, dalawang shows na lang po, Christchurch and Queenstown. And sobrang successful ng Wellington and Auckland nila. Congratulations sa mga line producers and sa main producer na Fast Productions sa dalawang successful shows na kahit mama may mga kasabay ito na malalaking shows, talagang very, very successful. At sana rin, supportahan nyo ang Christchurch at Queenstown, kahit may kabanggatong ano eh. May kabanggang malaking evento eh. So,
2: kailan yung sa Queenstown?
0: 25 sa Friday.
2: Friday, no, yeah.
0: Kaya pupunta na kami bukas dun.
2: Wow. Oh. So, ang ganda niyan.
0: Yeah.
2: Sa Dunedin wala? Wala pa.
0: Wala po.
2: Pa
0: so, yung mga tiga Dunedin po, punta po kayo sa Queenstown.
2: Oo, malapit lang.
0: Eh, diba?
2: Mga around 2 hours na lang, Dunedin to Queenstown or around 2.5.
0: Excited sila, kuya, kasi 'di ba sa Queenstown hindi masyadong, actually parang ito ang pinakamalaking Filipino ano concert doon kasi 'di ba laging Christchurch eh, so hindi pa sila nabibisita. So nakakatuwa din yung ticket sales nila, kaya thank you so much sa ating mga line producers and partners.

0: doon na sila. Ang mag-asawang Celestino and Joyce Naga. Thank you so much sa inyong family sa pag-support.
1: Diba sila Joyce yung nag-breakfast tayo doon?
0: Yes!
1: Yun ba yan?
0: Yeah!
1: Oh, nga pala, hi Joyce! Antino! Yung nagbigay rin ng ano, madaling araw doon, nag-atid ng... juice. Naubusan kami ng juice doon eh. Madaling araw, nag-atid pa ng juice.
0: Beer ba yung ininom natin, Bill?
1: Kwan, yung red wine. Red wine, naubos yung red wine. So, mayroon pang mga, may ano pa ako doon na, ano, yung Glenlivet.
0: Mm.
1: Eh, ang lalakas pala mga shortage. So, but anyway, thank you so much sa ano,
0: mga ganda nila.
1: Na, ano, very accommodating.
0: Yeah.
1: At hindi kayo magugutuman dyan.
0: Mm. Kare-kare, no?
1: Oh,
0: oy, kare-kare.
1: Hindi kayo magugutuman at baka maipabaon pa yan sa inyo pa uwi. Binaon nga natin yung iba.
0: Oo pala. Oo, tapos mag-start po to nang alas dos, ha? Nang pre-show, yung Hiraya Music and Wellness Festival, kasama po ang ating mga local artist na sina Joey Mendoza, Angela Aguda, Del Coria, Kurt Mordeno, tama nga ako. Carmelo Lilo at si Ian Mercado. At ang mga banda po natin ay ang, of course, Espasol Band, Saturday Nights at Jammers Ensign. Thank you so much.
1: Pupunta din yan sila sa Dunedin, sa Queenstown. Dito lang yan, Christ.
0: Dito lang.
1: Yeah.
0: Ang aim kasi natin is kaya tayo may Music and Wellness Festival na ito ang magiging yearly event ng Hiraya for ano ayun para sa ating mga local performers para ano. Tapos may ano pa tayo test run pa lang to. Maganda yung mga susunod na taon na pinaplano namin diyan. So support po natin to para maging masaya tayo taon-taon meron tayong
1: festival. At saka ang kagandahan kasi pagka later on, pag ma-establish yan, ang local artist natin, hindi na tayo kailangan kumuha pa doon sa, ano, sa may Australia or sa mga kalapit na mga, ano, sa Auckland. Kasi meron tayong local.
0: Ang gagaling diba? Na ng mga performers natin, to be honest. No? Madami tayong talents dito.
1: Ang mahirap lang dito is paano mo sila hanapin? Mahirap hanapin, no? Pero ngayon, nung nagsisimula na, isa-isa na yan magsilabasan. Mm-hmm. Okay, can I join? Okay, can I join?
0: Oo nga, meron nila malapit sa akin. Gusto nila mag-perform. Kaso nga lang, sorry. Hindi ko pa nasasagot yung mga emails niya sa akin. Maraming salamat for emailing me and letting me know about your talents. Next time po talaga i-consider namin. Sorry, kailangan lang po talaga namin na i-limit na yung ano dahil wala na tayong magiging oras nun. So,
1: yeah,
0: thank you.
1: At least nakapila na sila sa para sa susunod na event, 'di ba?
0: Yeah.
1: So, ang isa pa na mapaganuhan natin is ngayong Thursday.
0: Anong meron sa Thursday?
1: Kung sino ang merong gusto magbigay ng buhay, makakadugtong ng buhay. Yan ang isa sa pinakamagandang pangregalo sa ating kapwa.
0: Ano
1: is
0: yun,
1: ma-extend mo ang kanilang buhay. Give blood.
0: Alam, blood.
1: Okay. Donate the blood.
0: Kuya, alam mo naman for the longest time ako ay nagda-donate ng blood. Pero nalulungkot ako kasi hindi na ako pwedeng mag-donate. Alam mo ba yun?
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kasi ano ba yun? Basta, nakalimutan ko na rin kung bakit kaya kailangan maging healthy and strong.
1: Yeah,
0: tayo.
1: Tama. Kasi dito sa Christchurch, ang dami ko ng kamag-anak dito. Just imagine, ha? Kamag-anak by blood. Kasi marami ng recipient ng dugo. Naka 2 gallons na ako. Just imagine that, 2 gallons.
0: I feel bad nung tinawagan ako na ano na hindi na ako pwedeng mag-donate. Kasi parang makaka-detrimental na daw sa health ko. Sobrang nalungkot ako. Kaya sana meron pang madaming mga mag-donate ng blood.

0: Yeah. Para madami tayong ma-save na lives.
1: Ganun din, ganun din ang nangyari sa akin noon nung diniklara ko na hindi na ako makapag
0: donate. O bakit donate? Pwede ka na mo ulit
1: mag-donate? Dahil hypertensive nga.
0: Ah, hindi sa akin.
1: So every time na mag-donate ako doon, uunahin talaga yung BP. Aha. So pagka sumobra ako, hindi. Ngayon, pasalamat na ako at bumaba na yung BP ko.
0: Hindi naman about BP, parang sa akin sa heart eh. So kaya medyo naano ako. Sabi ko, okay naman ako ah. Sabi niya ganyan, hindi daw nila ipuput at risk yung aking health. So nalungkot talaga ako kasi hindi na ako nakakapag-donate ever since then. Kasama pa naman ako sa red team ng work namin noon. So,
1: yeah. So yan lang mga kababayan, kuhan lang ng overview lang kung willing talaga kayo, you could be able to come with a group. So lalo na itong gagawin namin ngayon, it's a group effort doon sa alam nyo dito yung sa may yung office nila dito sa
0: Dean's.
1: Din sa Avenue, malapit sa Kwan, malapit sa overbridge dyan, di ba? May ng Addington na overbridge. Mm-hmm. Sa baba dyan, nandyan yung blood bank. So mag-start ng alauna ng hapon sa 24
0: Thursday.
1: October. So that's Thursday.
0: September pa tayo, kuya.
1: Ay, yeah, September. September 24, yeah.
0: At saka alam mo ba, 93 days to go before Christmas. Binilang ko talaga yun.
1: So, yan.
0: Ayan na, may message na.
1: Kasi yan din ang sinanay ko sa sarili ko, Diyosa. Every time na may mga special events sa amin, nagbibigay talaga ako ng kwan. Aside sa nagbibigay na ako ng regular ko na donation, I still give during sa mga birthday ng anak ko or sa anniversary or sa mga basta mga special event. Mm-hmm. Samahan ko yan na pupunta ko doon at magdo-donate ng
0: dugo. That's nice.
1: Ang ganda. Ang kung kaya ng feeling. Ang isang advantage pa, alam niyo ba? Isang advantage doon na makapagbigay ka ng dugo. Mm. Kasi mayroong mga mamahaling test. Apat yan ang mamamahaling test na mailibri sa iyo. Number one na yan, sa AIDS. Huwag mong sabihin na hindi ka ng babae, hindi ka magkakaroon ng AIDS. Nako, AIDS, or anong tawag yan yung isa? Yung hindi pa AIDS. Yung parang kwan pa ng...
0: Hindi pa AIDS. Seven.
1: It's HIV. It's HIV, yeah. Sa HIV pa lang. So, sa HIV test, pagkatapos yung isa pa, itong naninilaw ka, na...
0: Jundice. Sa bago pa nga.
1: Jundice.
0: And then, ano kayo naninilaw? HEPA.
1: HEPA, yan. HEPA. Sa HEPA, may test din sa HEPA. May test din sa, para to sa... STD. Oh, yan, mga STD. So, makakalibre na kayo yan, lalo-lalo. So, at saka may isa pang test sa TB. TB ata, yeah. So, tuberculosis. So, yung mga test na yan is ma-acquire mo na ng libre. So, ibig sabihin, once na pumasa yung dugo mo na use na gamit nila, they will not let you know kung healthy ka. So, hayaan lang nila yan. Basta, lahat yan, ipoprocess nila ang iyong dugo. Pagka may problema ang dugo mo, saka kanila i-notify. Papatawag kanila, i-repeat, ganito, i-explain. So, ganyan ang mga advantages ng makukuha mo. And aside from that, you know, ang dugo, lalo-lalo na sa mga lalaki, this is how they explain to us. Ang mga babae, di ba, nireregla. Mm. So, that means yung cycle ng kanilang dugo ay umaapaw. So, para magregla, tapos may replenish. I-replenish yan for within 12 hours, ma-replenish yan siya. So, sa atin, wala tayo. Kaya ini-encourage talaga tayo na magkaroon tayo. Or else, yung process na yan, pupunta lang yan doon sa ating liver. Si liver naman.

0: yan. Yan ang sementeryo ng mga patay na dugo. Doon pinaprocess lahat-lahat.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: So, yan ang sinasabi rin, that will help na maka-relax din ang ating liver.
1: Mm.
0: So, ang ganda. Pero ang pinaka yung anong word na maganda nito.
1: Kaya mo yan, kuya. Kaya mo yan, kuya.
0: yung daw rewarded.
1: Ah,
0: yung pinaka...
1: Yung fulfillment. Mm-hmm.
0: Na nadugtungan mo ang buhay ng isang tao.
1: True. Kaya nga nalungkot ako nung hindi na ako pwedeng mag-donate. Kasi, di ba? Pero alam mo ba, kuya, sa ibang mga bansa, binabayaran pag nagdo-donate. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya akala nila nga, nababayaran ako dati pag nagdo-donate ako. Sabi ko, hindi. I don't do this for money.
0: Sa Pilipinas.
1: Ah, talaga. Hindi ko alam. Alam ko sa Amerika eh. Mm-hmm.
0: Sa Pilipinas, ganun. Ang sa Pilipinas, iba? Pwede ka mag-donate, mag-stack ang iyong dugo.
1: Mm.
0: Pagka ikaw na mga ngailangan, pumunta ka doon, dala mo yung card mo, withdrawin ko na yung dugo na diniposit ko.
1: Oh, that's nice.
0: Yeah. So, hindi ka mahirapan.
1: Ano bang type mo, kuya?
0: Type A.
1: Parehas mo na. Kala ko type mo, ano, yung mga mahiyain. mga mapuputi. Ay, nako. Kikwento ko pa naman sana sa inyo na panood kong animation, pero for next week na yung pagbalik ko. Pero ayan na nga. So, wag nating kalimutan sa Sabado na pumalapit na tayo matapos. Sige.
2: Oo nga pala.
1: Hindi. I-review natin yung mga nag-message sa atin, kuya. I-review natin yan kung nag-share nga sila. Kasi pwede naman nilang sagutin, pero hindi naman pala nila sinunod yung ano na. Kung share nila ba yung post natin. I mean, tama no? Kung nag-share sila ng page natin at kung nag-like.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: So para sa mga kasi nag-like, huwag kayong mag-alala kasi nakuha namin lahat ang inyong mga message. I-reviewin lang namin ito kasi wala na kaming time mag-review kung nakapag-share or nakapag-subscribe kayo sa aming
1: page.
0: Dito sa page.
1: Mm.
0: So if you did that at nakapag-ano kayo, so yes, i-notify kayo ni Diyos sa paano nyo i-claim o saan ninyo i-claim or bigyan na lang kayo ng e-ticket para...
1: E-ticket, ini-email ko lang sa kanila.
0: Ah, good. Yeah. So, para doon nyo na lang yan nasa
1: akin na nga. Kapag i-forward ko lang sa email nila yun. Or sa kahit sa Facebook.
0: Yun naman pala eh.
1: Yes.
0: So, ulit. Ha? Ano yun? Yung kwan? At saka, ano pala? Anong taon?
1: Nabanggit ko na nga, kuya, kanina. Lumabas na sa bibig ko yung sagot.
0: Kaya nga, yan man ang sinasabi natin, di ba, na ang ating mga kasagutan is dito lang.
1: Yung although,
0: sinasabi na natin.
1: Sa mga, syempre, ang daming manonood ng Itchy Worms, alam nila na yung title na yan. alam na nila yung title na yan. Nakakatuwa. Tuwan-tuwa ako sa kantang yan eh. Mm-mm. Kasi so, parang mamimili ka eh. Blank ba o ako? So, ganon.
0: Yeah. So, sige. Kita-kita ulit tayo next week. Huwag niyong kalimutan na...
1: Hindi po. Gapi. Nagmamadali ka lagi, kuya.
0: Kwan ako.
1: Oras na ba?
0: Oo.
1: Ha?
0: May kwan pa naman tayo ng 5 minutes. Five minutes, yeah.
1: Pasalamatan ko ulit ang ating mga sponsors, ha, kuya?
0: Si Barbie, ba't hindi na nag-ano? Anong kwan?
1: Barbie?
0: Hi, Barbie. Nasaan ka na?
1: Baka bumalik na naman sa Canada, kuya. Diba dati nasa Canada? Siya nagulat nga ako eh.
0: Oo nga eh.
1: Okay, thank you so much ulit Fast Events and Productions. And ang ating sila po ang main producer ng The Itchy Worms, aking ka na lang, and New Zealand Tour. At ang mga ka-partners po, of course, Mad Productions and si Silhouette Productions ng Wellington at si Home Cook ng Auckland. Ang ating pong visa sponsor, GM Immigration Services. Ang ating Christchurch sponsors naman ay ang Edgardo's Grill, RM Homes, Sisis Mayrayan, Morrison Motor Group, Vives Pampangas Pride, Mary Chow, and of